Kalau tak mahu ayah Fifi ni biar aku tadi dah lot lele ya tong apa mahu pulang ikut aku memang kita pokok lama dia tu. Anga mahi ni koi aku lele biar mihe fa kihe ono Fifi itu nak kita biar mihe radio hivani ma point tah Eva Emma ka ihe hoani e hokore vai aku A3 city biar mihe fas moya Fifi. Aku tahu pokok lama koi oh hoani aku tahu ngah fa nongo nongo ngah tuak kai tala ya tahu ki popo aki. Whakama mahi, ai ako e tau tōtahai ni iho tau koloni, kawe kau payo ni a tau koloni. Ko ia hoa ik mokau kainga, wai ae fie fie ako inga ko mokau mai ke tau polo kalama. Oi, hoani. I taimita tau, oku uhenia e pia mō nau reo tisia, ko mahe, ko ia oku ne hanga o tokanga, ia tau tawaka whakateknikare, pia ia e pia mō tau guest, guest speaker ko ia ia ko e tamasi ia ko Jeff Whangaloka o kune kei whanonga mai a lami uta Jeff ka pau kei whanonga mai lere ma maari e benda ka whangeku kei tau hamea ka e hoko ha whakatamake pe a e kai ao ngai a kei tau polokalama o hewani wai pe tau ngai whanonga nonga hamea mena uta anoke nai I kai ngata pe ai pe hamo e tau ngahi o ngongo mana mo tau whanua tupu anga kawai pa po ngā hio ngongo si poti whakaloto whonua pe I Austereria ni me NRL kai pe he ki he Pacific Super Rugby a ego nau he level of final he taimini pe a mua haki talanoa vawe pe ki he State of Origin a ia o manaki hoko I he wike kaha u a tafitu aho pule lulu eni whakako eni ki Meripoane ko ia I he taimini hoi kumatau kainga e tae te tau ki fwifasi ko e fui fasko ya ko e toko ni atupe ki ho ngahi ngā ue o ku whakahoko te teu ai ahotapu ko e ni auhu

0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Mutu me me ki he mate ma atonga be mo e fasi ko ia o ku ilo ia ho tau fonua ba ko fasi no mana ko ilo I he kai ngata be he fa na utonga I he fonua ni pe ko e mama ni ka ko e ka wai mo e mo tau nga mai nga he mata kari ke ke pe o na u fa nongo I he fasi ko ia hangi ko me na lava ke nei he tau kamata tau polo kalama o ge tau nga hi ngongo o ku ma u me tonga be te u ki ilawa de pe no fa kai no tau mu headline ko ape ko nga fo yo ngongo ko ya pa tu fai gi get mo anai yang ai ko ngongo ko ni ka wai ai ko ofisa custom in usila na ma um kilo e te au fai to ko na tap ai ko fo fie no ma winga ki he tolu ni ma milion na ena e fufu ye ni loto I he container ai ko container ko ni ko umai pe me mei tauranga, eh? Kontena ko nina mao he po te tauranga I New Zealand, kako ni fōu mea pei tonga. Ko e tau hongongo e taha, ko e fō I kofkofo e ua, pehe ko e IC.
2: IC.
1: Ko e IC eni. Ai e ne mao ia I he mataatahi ko ia o e fonua tāla, ko e ko e lolo halai walu. Ai e ko e hongongo ko ia, ne e o atu o mai e mi bavau, ko e peketi IC na e mao. Ihe mataatahi ko haie alu mo peketi ai siki he mataatahi ko yo ngongo taha ko e ko no alert a tonga fata pe mo fisi ki nga hi keisi ko ni fika ki pe mo e faito o kona tapu ai a oku yai ai fato kanga ki he otmot pasifiki
2: mo
1: lahi
2: lahi
1: opito
2: lahi
1: opito pe a famuli tu ko ai ngongo ko ia me minista o he fonua ai ne ne ma o halaia halaia I he kai ke ko fui halaia ko ni de ki fragi ga to anai yang pe a I kai ngata pe ai o pe mitau fangi yo ngong o falo to fonu I he koloni o ngem na ola ke nai o e taha ai kau pioneer ho tau koloni me si malolo e to gata e fragi ki ngong ga anai na yang ka ko e ki I fanongo nongo nia ko inga ko tonga tei ma to ke tau tonga tei me ka mata he wanoa wafa kamata wanoa wafa
2: e sipa
1: wanoa wanima kamata me wanoa wafa ngi lo ge e teknikare a no mai me he city park pe a hiki me city park ki he memorial park pe ko ne tu ugo ni e ke ta hiki me memorial park ki he ka to venue la yangi ka ke ko e faka amu en e fima u ha ka u hotau matakari hotau kakai ke na tokon he program ko ni he u manako pa ko program ko ni u hoko ia u sfotu e program ko ni e program ko ai council ko a kufifi ai e ko ni he program o ku ne toho ki mai ai ka u hinga even ni ko kufifi ai ko no uhinga e u ni hanga o mai e kakai ki he koloni o mai kakai fra fa no fra more ka inga tabe he o mai o fra more I he ngahi lorotonga koi aho e no whakatau ai ngahi mea kai I he e whakatau I he lorotonga ai porokalama koi ni ka kunga na unautoe ngawe aki ai whare no fuanga hake ko mō tere ho tere pia mo funky guest house he taimiko unau henia I grifi pa wai pe me nihe wame peo no fume mo na unahi family ka koi kore koi application I koi ni ki he porokalama koi ni ka pau ki whema oha o kau performance pe koha o ki whare mea kai whare mea kai pe koha o koloa ke whakatau atu. Pe koloa tua ke whakatau atu. E ako ni koloa koni hengi funky merchandise whakatonga, funky mea whakatonga. Oku malawa ke whetutaki mai ke application koni oku osi I aha tahano o katopa. Ako ni tukoe te mini toi mahina tolu mahalo he kulau. Tonu kulau, mahina tolu?
2: Iyo.
1: Ka ku mahu inga he ku kaingata pe, ku hinga e te laini koni, he kuiai ai fie mao ia accountolo ke whakakato e pefaki
2: te polo
1: ke
2: ai.
1: O fie mao ia ke whakakato he fui waha taimi koia. Ki mua pia whakako ai polo kalama koini. Polo kalama koini henga me naura vike hea kumitau kainga. O ku kamata ke manakoa, kamata ke ilo iei, pia ku tu uia he polo kalama koe ai koloni. Hoka te tau polo kalama ki he e tau fasi hoko, pia koini mao maari e pe tau teknikare, e tau fasi koia. Ka ku wei e tala monu ko ngā ko mō kaumaki tau polo kalama iohan. Ka ki mua ia, ki tala tangi e tau ea pe uk fefe. Ahoni auhu pa mo weekend.
2: Auhu ia e uha, e uha kui fifi ia.
1: Ko ne tu uku ki I uha, e?
2: Uha.
1: Kese,
2: in the morning.
1: Ai momopongi.
2: Taha tolu.
1: Taha tolu. Mo taha valu. Ko ia I kainga tonga o ku ia I fuketau whanau o ku nau wainga auhu. Toko lahe tau whanau te tautuki tānoang be anayang ki ai wai tau whanau tonga kuna wainga I he timang pulukene e walata. Wai a e tala noa le lei au pito o pito. Ka koutu I mahalo I he proklama wika au, ka paifenga maari ki whakafe I mai ai whaife kau. Hoku iai ane whelawe I ana. Neongo ukai ke whaiako o kune tokanga I e tawhaki lere vai. Ke pueri waka whamore more be reverend. Ko ki tānoa bende aguia ko o poupou koe ki he whānau. Ko tui he reki ulawa o ilo ki he tuunga koe uia e tamaki. Usa alpeo o au peo sio he nau vainga. Ka kuia e ki ilonga I whānau in pia mitonga.
2: Ai lelei pe o kuia e pemo e whānau I enda vainga koe kautonga.
1: Kaike. Mahino pemo I enda. Mahino pemo I enda. Ka orewa te reki wau I enda. Ko ki tānoa wini I walata. Pea koenka meko no lau kia nau. Wei me whanau I enta, whanau tonga. Ai e tēnau wainga au. Ka koe mea kou kore, koe ngā katu kua, e amu tokanga behe, koe ngā he kua wenea, koe tō fie hene uki ongo I puke ako. Pea hangi e pe, o si e pe whangi tōlahi ai nihi longa I whanau mwe. Umbakulawe I behe ngā we, ai kamata koe ke hau ai momoko. Koe ngā pefoke te koe tai tokanga. I he teu teu, behe ki he, ke mā whana. Hangi koe pae ki uha au he koe kausi o kapuru. Mahu inga bege lava bemo aga bulu au hupe osu ke apa ke te pia te ngā we mo ni te koe meek te tongi a pila hai.
2: Tommy, maro ngaro I ako e me ako hoko koe a pongpong he aga bulu.
1: Koe hame woko?
2: Koe sila koe.
1: Oh, iyo. Koe si sila whakamanatu o Te Vita Mahe. Te Vita Mahe.
2: Mani e.
1: Tamai e ke nia na e ilo ai he koloni. I he revolo ke he be. Tau te fito ke aga bulu. Eko te vitana si maroro ia he aho
2: Australia
1: ono ko ni o Sanwari ua noa ua nima pea ko si ifratama ke na hoko ki he tamai eko ni o si more ni mo ui tamai eko fie fia eni pea o kia ia keimi auhu ko keimi ko hono whakamanatu ai a kapau o ku mofanongo mai ka kaitonga pa pege ngahi maheni ka pege whanga friends go no eore ni mo kataki mo ki whingat ke Wade Park Oval I enta o ku whakako ai ai keimi koe ni. Ai koe memorial oi ni, tangata koe ni.
2: Ke ilo e uhinga ku whai ai ene foi memorial oi foi tau koe ni?
1: E ko lawa I benda e wa inga a te wita he wala ta.
2: Koe uhinga ai o. Nei kamata, koe kamata akapulu ka aole ni koe he men's grade. Koe ne ulaki wa inga ma a Waratahs.
1: Oh, takusai.
2: Pa koe ne malolo na wa inga ma a yenta. Pa koe ni koe tau kena yenta ma Waratahs ko inga ku ayaka fo isila.
1: Koia. Pa koe no mo oni ege hangi koe mea kutano ke aya anau mahe. Koe koutui koe team list koe a yenta o kwa ingai ai foha o ore ni saresi. O ku peko saresi fatafehi o ku koutui mahalo na kwa inga reo kolo saresi auhu. Koia ika pa kumou whenga maare auhu lava pea sayone. Pea te lava be moe pokalama poupou I e tau whanau tonga, mokata kome aki en ta o wakai I e tau wainga koia auhu.

0: Malo ko mumia me ke fasi how can I say pe ko fasi ya ko ya ko ngai fasi ni na toki ai me ki moini toki araki awia teke ki fa no ngwa o mai no ka ko e time ni te ta ye o wa ai ne ma avare pa fa no ngwa ya OJ leka office pe mo te vita vanuatu we ka tak ti ti
1: te vita vanuatu
0: e malo ti mo te vita ko no fa na ko siulu e mea da mai ti tange o che ta to tonge fe kosko ni kai ke fu ti ko pa ko ya i wa fa ma lo ko nga ko fa no ma nga tanga ta ko ni ba me fa ko su lu ko na a o che pa ka pa u mo fe ma ko ko so mo lu ho ik mo ta ka nga mo ko ki bisnis ni e ta ma tonga fa le ta ma tonga mo ka ta ka tu ki ai at pa ka pa u a du no no se ndi ri a du be me ko ma u mi be me ko ma u ko nga ko ta ma si ya nga re re ko ta ma si ya re ta ma si ya re re eh o fa du e re kai Pues toma el lo que mantu fue pai que oan que fue fue que pai na mokai aho y lo toma más y obite de técnico lo loco que mo talango fua que tu tu na o tu. Es fato ma yang en fai fue que pinko y he wiki ko o si que me que ni na es que tu aquí pe pe a nyongo na de que fu y lo lahia pe a mal pina pe ka kai na kai que fumo moko pe na fumo moko pe ai to na ki kana lava pe pi a pingo ya ko ni ai Riverina Tongan Community Association ni ai na winga fo no fra hoko ko no fra hoko ko fra manatu o tau
1: Tonga Independence Day
0: Tonga Independence Day ai ya ko me ne ta ha ko ton ki honga o to ki fra to tolo i me mi ta tau Tonga Independence Day a tau tolu pe mo ha mo na ho lo tonga pe su ni ko ke mau ra ki mau na tolu ke ta ha fa ta tolu Kage, koe pingo ueni. Aina e lava e pingo u. Ihe e fiafi tokonaki. Piana e mauai ai ki panga e wafi fitmi au. Aie ufa maalo watu ki he tonga katoa pena me ange ke ki pingo ueni.
1: Nea te kau ki palangi?
0: Nea mui kau palangi ai. Nea mui ki kau haa moai.
1: Kau
0: haa? Mui iyo. Mui kau lokolo. Ai ko ni tu ui. Fa maalo watu. Apa u kayak lawa hatah tu atau hatah off jadi kau papa alang apa translate jadi from alogo ini kau ngaku lawa lele ay pol kalama kau ia pernah ia ay ki fakailong amaya pernah mehe kau muri kau ini oe community pe itu fakahoko afe ay pol kalama lulu kau ini aku nomo ni hoik mau tau kau inga efai ngau ia kete fakahoko ay pol kalama kau ini ihe waveni mai pe a mogi fa ngo pe he ko mo minute pe malava ke hoko e te fra ko programa ko ni e fra o du ya ki hetonga ko to pe mo ate ta ure ti o ko ki programa ko nu as me ko ni be me grifi fa i a concert ko na grifi fa i he aho tu apule lulu o e mahina ni wiki ka hau ni ai o ku ko ki programa pe ni o showcase ai me ago e fa na u fa i a pia ko i ta fa ki ko ni ki he
1: performing arts
0: ai o ku kau heni ai fa na u goni ai
1: oketi
0: o na kau he oketi pe mo kaza ki pe na be ku fa ha san tungo pe tu tala no e po kala ma goni ka hunga pe no tala no he po kala ma goni ne fo tu o fa ta mu ko no ko e ta fa na u ki he e ka ngata pe no he perform pe ko e ako i ngata tola ta o lunga fa tonga i ka ngata pe to e tu ifio ai pe moere fratonga pete alo ai pe mo lunganga fratonga ai ko no mo ni ogu maho inga ai programa ko ni pe ko e inga hinga ai ko tope ai Riverina Tonga Community Association ogu yai ai focus pe ko e tau mo frama mafa ki yo no ako i ai mo no popo programa ko ni pe ai pe mo programa ke hia ogu hinga ko kau ko tokoni ke kau kautori ya mo tau kakai pe ko ni oku tau koloni ka fema utokoni o malava pe ka mo hinga pe ke mahino ke tonga kotoa fetu taki mai kala fa fe fe longa ki mo fetu koni aki papa he ke fetu taki mai ke ilo pe ko fetu taka ta ha o ne lava o fa hino hino ko ke nga hi por kala ma ko ni pe ko kakai ko ni una lava fa ye tokoni ko ni pe fa mai o e ma Bate ke maa he kete ke gauko ka tue ste buangeta. Pau pe ke fai ki feinga, koe feinga yoke pehe. Kai ke, koe whamatala koe ni ki he group ke, aini koe tala noa ki he Griffith High School, en au performance night koe ni I he
1: showcase
0: koe ni, o panga ni ma pe huki ai. Ma tui ko panga ni ma koe ni koe me ene ai ako. Ka koe no uhinga koe tau opopo I tau whanau.
1: Pau ku sai e tola ni ma. He koe utau koe na to lai wanoa.
0: Kaike.
1: Na whakatoka ngai.
0: Koe ki haka kai eoki ai, eh?
1: Iyo pa koe whakaofa kuru toko lahi ange pē tamaiki ailangi ia ukuna whaiva.
0: Ukuna whaiva.
1: Ka ku koe malo koe haki I motu ape mone ki ta ahine pē taha koe ke lawa ka kate whamiri ke na mō seo he whaiva tamaiki.
0: Kau sae koe mea...
1: Ana whakaholo koe to lai nima.
0: Ukuma hui ngare vai seo koe mea henge koe mea koe mea koe mahui ngai ho involve I he mea ako. Kegi hanga talangi o te mini o tau matakari unauki mahuinga I ange na tohe mea kehe. Ka ko te mingu o mai ke whangi mea pehe popo I whanau. Tonu pe ki drop the price I ke lava o encourage na tol ke o ki ai. Pe ka pau ke o hatunga to ki pehe ko nau whai manako e o ki ai. Pa to ki tata hake rewa price I ka koe ni. Koe ngai ilo ngai whanau en o ku whaiva I he tau polokalama koe ni I he ki lau I te pe ngai whanau.
1: Ko Leslie, ko Leslie, Leslie atawa, ko Viliami Visione mo sila mani funaki ko e tamaki tangata ia a Kalo Mokiko funaki. Ko Esta, oleva, ko Olivia soko I kita ahine ia a Piris ko moko puna vai ofu mo kitione. Ko Catalina ko kita ahine ia a Vesinia mo ti. Pea ko Esta, Esta e koe ki ane ko ngā toto tonga ia ana. Koe moko puna ia ai whaifekau a Pira.
0: Sionge iyo? Sionge?
1: Iyo. Tauksa ia ia o kwhia mau ia ke alo whaiva.
0: Koia.
1: So mahalo koe ne fwai taimi, mahalo koe sou koe ni koe ne fwai taimi ane wha ene kau he tau lunga koe o keti.
0: Koia. Sionge koe poupou ia pa koe...
1: Mo vei, we. Si ngalo a vei.
0: Ko vei ngona.
1: Koe ki tahine a... Oh my goodness. Mateo.
0: Koia.
1: Vaya, a vaya mo Amanda.
0: Ai ko longa fana o ni pak. O to ko lahi longa fana o. Ka ko hinga no we begi e hingo ko ni ko hingo pe ni ko high school. Pa ko lo we mo tamaiki a Feletti be mo me. Ka we gena ka o ai.
1: A Feletti mo si.
0: E mana una io. O ku una woka feitu.
1: O ku io pe o ku si la vea ki tamasi ko
0: Simone. Simone ka pa u ba pe ka Feletti be mo e mo siu wa o fala hia tu ke te ki moua ko inga ko e tunga ki ai ai foha fatawange pe ke ka wa eiki I he recover a hai ka hingoa reka
1: Simone.
0: A Simone, eh? Na ulawa I be, na e talamai e Feletti kao, na ki lavea Simone he akapulu, he mahako ose na mahina e ua mahalo me ai. Pea mea pango kai ki u tautau eke foki. Ka e toku whanongo bea hewi kosi na ki imi whakatamaki. O si awa Simone o ki sene.
1: Na ki mon, e kete o fulea au ia ki ai, ka na ki monu ia e whamiri, hene lavea, ke mau e
0: fulea. Ke ilo, kaike. Ai koe me e taha he taimini ki mou toka ngai. O ku mahu inga a e o check I he toketane ngā o ku whainga maari e pe. Pea koe me whangi I whangi mea ke hei o ku malawa pe, ke hoko wai kwhai keisi e ua ki muini mai, na u whanongoa wai pe au ilo ki ai. Ai a koe food poison ia, eh? Ai koe food poison ia pa o ia check ta kouksi I uesia ai liver. Pea check pea sai, wala pe o whaito o kei taimi. Ka koe ngā lau koe mea, kono whaito o kei taimi, pea malawa rewa ke lava recover ai liver. Pakapa e mau ko o tō mui, ko taimi o kouchi I whaingata a, ye? Mm. Ayo kone tū koe taimini, koe whanki I porokalama ia. Koe porokalama taha, saipika te ate pefu I porokalama whami mui koe ni, koe Bunnings. Koe porokalama papaki koe ni, I Bunnings I aha wahiwa ko
1: Apos. Olewa.
0: Ikai?
1: Iyo tonu ia. Olewa ta foki ki he konseti.
0: Kaike?
1: Oku mau whainga paanga.
0: Ihe konseti?
1: Ihe konseti, te mau kumau tol iyo. Koe Pacifica. Te mau whenga paanga koe mau papakiu, poe ma mau whakatau inu, moe lole.
0: I tu ai a he hūki loto, eh?
1: Io, I tu a pe he api ako, teo teo kena wō moe mea ka iki loto. Pea koe paanga te mau mau ki ai, o mei ai, o ku alu ia ki he team volleyballo. Koe team volleyballo, na wō whe au hi sene, pa kakata whai timi ia koe kau island. So koe paanga koe, so ka pau teke alu ke konseti, pa ke siu ke mau tuu koe tua, whae mau whakatau papakiu,
0: mo ki toganga mai ki toganga ki he.
1: Alu ka atoe paanga koe ya, ke tokon ke tamaiki, ke na woki sene.
0: Ka ke mantui peo kore peke ya.

0: 95.1 to MIA FM, we thank you for tuning in. We appreciate all our listeners and the ongoing support of our community.
1: Koe o si tahatahan me ni mamalo au pito ho mou. Whanongo mai? O mou whanongo mai? Koe whakamanata tupe ni ki he Tonga Day, e whai e Tonga Day, he aho fitu a Novema, toko naki fitu a Novema I he Griffith Memorial Park, he halakoe a Griffith Banner Avenue, me he taha wa ho ata Ka koe tai mini o kukumi e Riverina Tongan Community Association. O ku whae te whakaafe ki a moutolu o ku mowhie kau he tonga teiko a Griffithi. Pe koha mowhie oang o whaiha mowhaiva. Pe o ke fie whaiva tokotaha. Pe o ke fie whaiva moha kulupu. Pe o ke fie alang o whaiha ki I whaiva hiva. O ku whakaafe atpe ki a moutolu kotoa o ku mowhie kau mai ke tonga tei ke whetu taki mai kia au he RTCA pa kauliat kia koe ai foi information pack ke ke ilo ai umea koe e hoko ai koe he foi aho koe ia moe umea koe fia mao koe me kaun solo so last year na e na ki sai sai pe ai ngahi ki whare koloa na I he Tonga Day mana tu ke foi Tonga Day fika uai ai RTCA koe foi ka koe foi Tonga Day uluwaki ia na e seti I he Griffith Memorial Park. So nei lava e maungahi ki stolo whakatonga te kakai Griffithi pa iai maungahi ki whae vai kakai community koe ai Riverina Tongan Community Association iai mai u whaeva me he kulupu Tongan Cultural Community of Griffith. But nei whaka ofo ofo I foi aho e beautiful weather koe whaka amu ke te Kia ki toko lahi ange tau kau whaiva, moe tau kakai koe kunau lava ange.
2: Koia, o ku maha winga apita. Ko tipe, na tau lawe e tau tolu nei whanki pokala mai a hange koe vau niu, tatau niu, koe hiko, koe whanki polo kama pehe. Koe he kongaha whanki wa inga nina tau whai e tau tolu koe ni apau kau ke owa he ni mango fulu hangi koe tō kunu mau iai. Pauna ke owa ni mau, na ke arake koe he pani, moe mapu, koe heu. E u whanonga mahu, whanonga mai be ai paristeni e nuritonga si whanonga mai be a me tūmit. Nā kau me paristeni ia he whaiva koe ia. Ai ku mahu inga, ke ka pau ki taha he koloni o kune whakapapau e tēnā lava o whakahau koe whangi I whaiwa koe ni. Ma lava ke koe whangi whaiwa koe ni hape koe tala mai te ka lava whakahoko. Pa tau teu teu ki ai ki whakahau koe whakakai polo kalama. Koe. Whangi whaiwa pehe koe hangi koe performance mai. Ko umea koe mahu inga taha he aho koe ni. Ako ki tatau te fito ki he paperwork koe store. Koe mea kai. O ku mahu inga ia, ke he koe whanki I requirement, whanki I whiema uia e councilo, ke lawa whakahako pauku, koe ka mea whao ni, ku whakahako pe mo ia I he polo kalama koe ni e multicultural, pe ko hawhainga polo kalama pe o ku iai ha food service ai, ku whatawa ha mea kai, ai ku mahu inga pe. Ai ku mahu lawe, ka kono mo ni, o na ke ongo u ke whengata ia, u ke whi whakahako e nga hawe koe ni, ka ku hinga u ke hataka ke ilo ke ni whai e whinga hawe, o wha mai. Whetu take mai, ka lawa whahatako ni ka te koe, pa ke lawa rewa o whakahoko koe taha koe kau whanki stolo mea kai koe ni, I hea koe ni. E tēmita tau, koe tau whaikiki o tau ngahi ngongo pia mei tonga. Ai te utoa tupe whanki ngongo koe ni. Ai koe ngongo wakai fua aku koe ni. Uki ilahi lahi pe, koe mea uki ilahi he tau ngongo koe kuki ne hanga o kawa ai ngongo koe pia mei tonga I he weekend ni. Koe mimi whika aku pia mui drugs.
1: Drugs.
2: Lahi pita drugs. Koe drugs koe no pehe. Koe peketi na e ua na e mau I wawau. Koe aisi. E na e mau benia I he matātahi. Horewa beach eni. Ai ko Horewa beach. Ko manatu I bena. Natausi ki alu ki Horewa e nau. Natausi ki ewa ki Horewa. Foi matātahi whakawofa eni. Ako no mo ni tau angeha pālangi pe koe hataha pehe kau flau ewe. Ka pakono mo ni nā kufu kau lokolo I wawau unawasi. Involved in a total case penny. ana na mau goni a fo I pegeti kofkof goni ewa goni eh
1: mm. But it's not the first time
2: ogo go rakta imi na rakma be ki mu at be he ma go wa no wa ta ana mau fo kilo ta fa
1: kilo ta fa
2: fa fo vo no no mau inga ke ewa po intolu milion
1: eh efeitu pe koia
2: efeitu pe koia e dia pe koia ai goni tu ogo fo matala na mau fo I pegeti goni a ba khange ka jam e puke tu pe mu na dol goni na hanga o pasi ai I thought he passed all going to work on Nikka Bodhisi. Ako mahalo kapai mahangula wa beha ngala beha ngai wiki bonga ai mahina men e te buri a befe bege te ni mi a polis he he he fainga founga go aka o polisi e go kata no nge behe ke tu he fo ai nga o e tau ka o polis tonga ka go no moni go fainga ke corruption ni fo gia pe mo tu ta magi wa be no ngata nga ona pa be mo no fainga tau te ona ka ke ko e tala no ya go ko ki he fo bege che u a go ni e kof kof u a go ni ma I see good in that mouth go hold ever. Go young on with her. I go young on Benny have a tongue of the more fishy. Oh no, key lahi, outpito, outpito. I ngawayaki, I pamono puke goni, I drugs. I he for no kanga, be out on the fratonga, a bit of a tongue, bear togoni, I from Mama Fai, if I at I fratonga by me paremia, gringa, go. Ko e lahi gono no mau ai fai toko na tapu I fisi. Ai gono mo oni. Ai gono mo oni. Oku wai ngahi fonua, oku huu meai, kawai a tonga. Ai ako na ina ieni pia mo fotokanga ai paremia, ki he tuunga goia, ai kau a tonga I he nofi awe aki koni ai fai toko na tapu I ho tau fonua, ngahi fonua kau ngā pita te fitu ke Pasifiki. Pia ko he ngongore wa taha, ko e minista ko ni na e
1: pau
2: na e halaia Daniela Fusmalo hia si Daniela e na mau ko e ai ko e halaia na Daniela I e ne mau mau I ko ni ai
1: lau firi e
2: lau ko ni o firi o Daniela fukia ko ngai follow Daniela ia I he pureanga Daniela Fusmalo ngai follow bita Daniela he pureanga pako tangatanga pili ngai malo very I never been a kipo kawa Daniela ya no oh my goodness vaka koni ko ko ewa ufu vaka koni ewa koni ko ki mo ko ha hingo vaka kawa Daniela no atiteki ki fo I programa ko ma vaka ko ewa pena ki nga pe Daniela ya I pura nga fu lo pe ya I na hitak mamata I ku I lo ya ta ta koni ka ke ki mo wa ta Daniela ko inga ko pausi pausi I fonga firi e mana ni totongi hata hape ko e ko firi foki umoulave pe o ia no fainga ngata anga o fanga mori ia ko mana gi over tanga tanga mana over kasente ni mano bu via o ma o e mata buri ko ni ongo ta ta ko ta ongo fami mui ko mise hilala o kana ko mise hilala ko ni ko ai pasifiki ika taki atonga ko ata ki fratoka ngabe ko nga ko e alu ko nga fake post ko nga ke ai e I he
1: I he foto e kakai e nga hi base loi a ke loko ko e I miss hey lala
2: kai ke ma pe fa yo ko no fa ka tawa ka no fa inga programa ko na me pa ko me ta haia e ka fa no ngore tio ka pe ke tonga to pe ko mai oku fu ulahi o bitoka pate mosio homo Facebooka. E te ukore ka nao ke nenga whama matala I atu ai natula kone Facebooka. Ka pau ke lahi manako sio I ha whaahinga whakakaukau. Ko tā noa ko ni ko pepe whakakaukau. Ko pau ke manako sio I ha asiaka fo I ads I he Facebooka ko e whakatau.
1: No. Ko mea whaingo fuataha ni e whakamatala. Ki ai tau tolu I kufifin o ku tau sio ke kakai he naulo el holo koi kolo. Pasi a tau tolu tau fetau lake lo tu pe ko ha mea I ko. Pero spetau se tau tolu ke anau tolu Facebooka o ku nau foi kiri ma amai nau tolu ia mo foi skinny eh? Ko ei a ia.
2: Kaike. Ko uhinga gue ki he spam ko huka ai I he Facebooka influence I ho mea go ke sio pick up ia e ai go he I he
1: algorithm
2: o ne lava re vai o teke ko e hangi ko ni ko pati ke mana ko ha
1: ka pau ke kukolo I ha falani a kapulu
2: iyo
1: teke whakatoka ngā I go ia o ke sio ko ho Facebooka e as kamata ase utu akia ke ufala
2: na kapulu. Ufala na kapulu. Eh. Ai pa goi mea go go go go na na I go ki ha mo dolu fa na ngore tio mai. Manako. He go mea go ni ko ka mea ia o ku pehe o ku fa ngata ngata. To ta go to be e go I go mea. Fai ai pe te ke. Ka mea a lo se ku fai ko te ke ai pe. Ko inga go te ke ko telefoni.
1: Toho. Toho.
2: Te ke ko slide go telefoni. Ai ka ku pehe. Pati ke siu hangi ko tu ak mai fa tau ha me ko su fo o be ko me te ke fa tau nga ideva ha no pick up algorithm o ai me go ke mana ko ai pati na ola mare ba o mai ka ko ai hu mai de vai a spam hu mai de spam mai e to la he ka kai o ku fa la vi tu ki ko nga ko ko kai ke la vi mo kai ke mai no ai ai fo I ki fo I Mata ugoia akau spemo nonga.
1: So ko telefonia ko he Facebook ak fa asia e utu aki holiday.
2: Eo.
1: So o ke plan ha holiday?
2: Ko ko beu ke si holiday talo ke si holiday bi gomi sanua tise. Ko ya hoka dupe fa mori mori be si ingan folo ma lolo e tala no ka ko e hengo lau ka e puna ke ko e ko ia pe. Ta e tau ki fo I fas ko ta imigo si Wani mai ni bea mei he o nou te bea tau mini te tolu ni ma bea lava kakato e tau polo kalama he ho wani whamalo atu ngā koho mou kau mai bea ka pau kai ki ke whanongo mai ki ngari maa ololo pe tala noa ia iwe o ho wani hoi befangi meke whae tā noa anga mahe niu whaata befangi fasko I ki popoa ki bebo ata ki tala munu kaku mahuinga be ho mou kau mai bea ka pau mou toe loto ke toe manakoang e tau polo kalama o wha mai o shea ai fonga te gela fanonga ai ki he re tio.
1: Mm. Heo pepe kakaia ko e heka pehe ka a fanonga re tio.
2: Iyo.
1: Heo ia I epi.
2: Iyo. Kaike.
1: I Heart Radio.
2: Ko re tio ko ni ke mo iloi, mo lavei, o ke fanonga, o ke lawa fanonga I pa meitonga, o ke lawa fanonga I pa mei Amerika, o ke fanonga, lawa fanonga I mea feitu upe, o ke access ke interneti. Ko ETN na text mai, o ke fanonga mai. Malo iti, tata ki fui fasi.

0: Nekoe a me mite, a nia.
1: Iyo. Ongo tamaika, oe ongo tamaika a me mite.
0: Ewa.
1: Iyo. O kumau ko ngata mai ke ua.
0: Iyo.
1: Toa tapina na vainga nao. Sae pita vainga tamai. Sae katoa vainga tamai ki, ki mahulo te vainga a katamoko ya. Meria ko meri.
0: Iyo. A meria ia koe. A meria ia, she's just, she's just too fit.
1: Koe ia, mou, kupau mou, koe ahoni. Fatanga ko mama kava ko pare pare va ta wifi kava ai ko palestinia na
0: ya moto
1: ko palestinia ko ki uma ko to a ko ki na ka ki ilo wa to hero ka pen pen wa ka ta to ki fa kala ko ko ti ena na ato ko sono lu to ko ki alo solo to ko pe ka pau o ku ke te ha meta o ko o lo to ko lo ena area ka pau ku mo pe ku fe o fa mo eva ka o fa mai o evarere o tuku ai ai ke kokama
0: eto la area ya eto na ki kaha u
1: ki tuku ya tu ko hai
0: DJ Tickles
1: DJ Tickles eh
0: ko ya na ne fa ko e u
1: fere u fasi
0: ti ko e time go fresh off the boat
1: io DJ Tickles ya na ka he ka u fresh off the boat crew ko ya mo fi e lava tu ki he area hui ka u te tau yai
0: tau yai walk down memory lane eh
1: io tau yai hui ka u ki sio ka ti kolo Mwenenga hai fasi. Tata tau ki fai fasi. Pea hoko kwa te pe tau pulukalama. Oku fai pe whamalo. Kei whamalo ya I beho tau kakaisi whanongo mai. Mo whamai o atu text mai he taimi o sea tau pulukalama. Ko ngā ku osi. Ko ngā ku. Ko tau kono waha oku aho e fitu ki pulukalama hoko. Malo e teknika.
0: Eva he wikaha uke area. Koe fasi a koe ni koe ki Eva ki pilaika.